0: Tatami le o toi losful minute tale tu la se furum malelua na fa fongal tato tunu. Ile tato wasi singe mo tanga singa se sa tapena ina la fionga ya fo le pe ele mani te tonu ave fonga fa singa malosi. In malo tato tunu olo fa pena na yai is tonu mo tanga singa se po tonu fu ya inge mo tamalawa alo mo imafchang altino. Tarsiea, or the format your format, or the tart holy foul is grizzle, and my fire enough so sunny at your toe. Young I a well at a foot of ting a limb to my type for my, and then find to a far for seal my lossy, it was a foot mafia and a loaf and I'm all toe. Style of a toy at your toe, but I thought to my foot and my foot in the timey. It my lord, your four more tart was his sing, Kelo Esele, my nail tapenang, your tea, a lot of my finangalo tattoo, what to know. E mwisi nei ta māma ti nā mātutua fo ie o wale ingisi meo koe mafaufau iei. Pa ole mea lau ta oto oto mafaufau fa solo mafaufau ngā po feo le a ngā iei. Wa o mai taimi wa la ngona fu le vai vai o le tino.
1: Vi iale li i le manu fafta i o le fo iwa e saulo mai e ana il tato wa sisinga ia. Le tala ia e fafo i le vi inga mal fafta i le tua e. Olo mafofonga ma tulanga i faaoa ina o tātou. Tāle ni maanga maa o faapale nei tātou ene tua ia. E aoa o tātou, tau mwhai e faao ngāma, tau mwhai e. Pei ona, tapena i nei, nei a voi polkalame maana ia.
0: Iho e, o leo ngā tātou polkalame a tonu pe e o ngai leisi, e le o ngai leisi. E wai el tangata e le fifia iai, ia e fol tangata o lema tu a o tialo na langona mona mafofonga. Ia tu sa fuma tātou polkalame, ele ngata i fasoa, ia a o tātou a se singa, ia me se fua ni musika. E me fai ona matu a langona ina fu e la tu lo mou maftiangol tina, kwa ia la kofu i o lai le, ia lai maro losi. Ia ona i tangata o lo maftiangol tina, netai mi maftiangol tina. Ia i la tu i o lo tam fai fu tātou polkalame, e fso sani atu iai, atonu pe au ngā fu e ven fasini ngā ma losi a la tu. O le tātou polkalame, le amwhaino tu whafunga le tātou polkalame masani, o le wolu pepe le taumanu, i le malu tae au, pe a tāle tu lai se fulu male lua, na whaifuna whafunga le whapoponga le tātou polkalame le nā, wolu pepe le taumanu, i le malu tae au, pe a tāle tu lai suma lua, tapeneina fo ele fionga ea afoa le pe ele mani, ia wafo ilau whafunga mai, a mai le tātou whaalinga whapisi nisi le, no tu whafunga mele, la sae mai whasua tu nisi vayang, o le tātou polkalame le so.
2: Digicel, better together.
3: Why are the manao is a paper tal fuai or what a muffa? The Utua ilo sa is a CCI or the towers with one. File for Pitola Digicel. Tassi is a full of text lauta la shopping voucher or the armor of four if I yaso titus. Fine of it, now the lafo lama or the Taurus Futa la top up. The lafo se Taurus lauta la I inga ma wo in the Pacifica. On a maua leo loa vanoa, it's a manu malo wai. E yai, I inga fabito.
2: In one.
0: Mana yana na foi fa la wilo yo e mo na to fi fi le digital ba malanga sambo yo len fanga top up to ne mo la to foi malanga sambo fa nga telefoni sambo ya e foi ka ko telefoni foi wol wa kwa fi si u ya ya la to ye sambo pe o le optus e manisi pe o testo ya wa ko fa la ko ya e fi su ya ya la company la to a ni si foi e wa ko fa nga le Vodafone pe fa nga fo digital sambo. E mana ia na wa tau ngofi. E ne mwhaina le liwe lau kia rfungi vole le kia wala awa i ainga i Samoa. E a pito wala awa fo inge i ngai alo whanau lo wha mule tui nepo. To ina malo matua a lefo.
1: O le mana ia fo i o tūranga i a company nei. Fo lele o lato wha lawi loa ia ma fo lele o lai pi o lai wha to sina tu tangata vo lele fai. A lai fo ia toi tali mai wha munu ianga.
0: Iyo e.
1: O lai mouma mai wha munu ianga e.
0: Wai fai me fai lako lulu.
1: Iyo e. Fai e tūlanga wapena alia. E olo o i e tala fo i lele, tala fua fo i a.
0: Ia.
1: Pepa ho i e tala i olo am tūlanga wapena.
0: E mantu e fai fala u loa po le Vodafone, ele na fai talua i lena fai la tau lulu ngā le, fai la fala u loa ngai malo le pikiapu a le Hilux. Ia. A e ngā kau e le kai ngā fōri ngā ta tele tatu le tau Hilux ngā wai za mō tapo kiapi au. Se lau mon tupu afi. Ia a fai ke malo e se fala u loa pa pe a telefoni, fal telefoni ne. Ah, sorry. Ma kua e lakia. Wale se me fa ngofie ya nga to papa la kelfongi ya me fa nga u mis o malen in lingo me o tara fo nga fa ye calls a ma me pena ya ai mo wele la ki ya wanga a fo no fa so le la po la me le tai mi u sola a e winga le fi anga o fenga a ila to sa fa ina fa italo nei o le tala na mai e nga mai le la va ile nu e makua sa se fai ava, sa se ruru umi nga fai se nga ngofo. Le ainga le nga fai lako sa fai. Le avei na mai le nuu, a fai peto tasi la tangata sa umale ava, tasi la tangata sa umale ulu e umi. Te mi la fai lako sa fai. E le usu le nuu. Ole me lang kupu. Ia wa fai o ki ngā ulu, ma fai se le ngā ava hala wuri. Ia nga wako malako ava umi, ma se vane fafanga la tunu malako ulu umi. A le avei na mai le nuu. Ya ol melang fa long fo le nei ta wai nga fo nga ya fe nga la ko wi ma mo wo lo ko lo wa ko lo ma kai fo yo la hinga le fa sa fa a na ko lo fa la uri sh o ki ko u ma se le ko wa ko ko yo fo fa fo ko fa u mi ko wa ma ko uru a le a wa a le o ki ya le usu ngu nga le ma ra ka mi ko ma ye ya wo lo fa la ko o ki nga u lu se nga a ola sa u si la fiel
1: ola ye le malu ma le yo la fa fo ma fo le tu lu ta fa so I tūlanga nama ia te au ia, o te lango lango ina.
0: Ia, ia.
1: Mana ia le whama i te a, ia wā o te lango na o limfai pule o
0: a whenga. A whenga,
1: Mana ia, ia se i tātou mata mata fō i lea whainga fō.
0: Ia.
1: A wai, ia te au, ele fōula me leo le ulu fō i lea umi. Ia. Mantua fō i o tātou i alarfanga i sā moia, so ia sā whāsā fō i le
0: ulu umi, male awa umi.
1: Male awa umi, a o neila. Ya le la wa o te fa lo wa tu ri tu langa le mo tu fa sa la bala ai mai sa ola tu ya la fo fo we fa imata ya
0: ya
1: ya ma na ya fo ile le tu langa fo ile ni ni mamalu
0: mamalu
1: a wa ile ya se me fo wi ya lu le le a wa fa ise me ya fa ile le ma ya mamalu ona ona fo le le tu langa ye if you lo lo anga i aba fo ye ya ki u fa pe me lo fo ya aba wa ka ya
0: Io ole man nei ole vangle ole mata mata dwelele wole mse se ko umse ulu le mangi fa ya ava o yai ah mai ole me vola sa sa ta tu sa mo pe na sa no ah i tapu no ma fio anga ah e sal fa ya va e sal umio ava sale umio ulu ali ah ia vane fo fa ngala tu sale mini o tama tai sale of vai o tama tai donol no ah en fa anko wo fa ko scaling ai sing umai si ma fafo as e ubole tono no ke kangu mole tono no e ma kwa sa tap tap a e vanga na sa ke le foi ave nga ave nga ka ka nga a wa fai fa salanga e a fa ya va ku fa salanga e le kalia e wa tu di se malu a e wa sa fi foi ne te mai tai e la tu ofu mini e ma ofu vai foi e wa ku ma la ko ofu vai tono no e fa fa lo ofu vai pa te ka va le e su lo e tu a Ya au tulanga na sa ia sama malu fu ia tele ofio anga natin. Ya le loko langa langa me mau lolo vanga le ia fenga. Ole ma na ia la a wa ia mo ila va ia ata tu wa ia langa nu fa samo. Ya e mo ko ia le ava ia le lu umi. A sa use makai vunga le sa o se ai nga e umi le uru. Ai e se le manga ia se vai. Ah. Ia
1: malu.
0: Ia pe ia le malu pe la fa ka mo ki nga fai. Ah. Ia te do malu la tunu po ani la tu fina ngalo. Ia ai mana ia fa mai te mau lolo mala na vaenga e tu langa le o le si tu langa no tata mi a fo a ke ngofo mo ma fo fa i fainga i le tata no i fainga matai
1: ia
0: o matai fu io o sa o ainga
1: mani
0: o le winga lo fa mta langa e i nisi o ainga o fa matai ia na yalo mfa nau fo i e tamaitai e ave isu a fasao ainga a o lai mau paolo be o lai no fotani le ainga o lontu o lua e kake ngofo ala mato mafau fau e karo fai o lela a vatu nei a i le matai le sua fasao ne o le ainga alu maltamai ta ili nei o le ainga o lontu o lua fa matai fa ala o longia le ainga o lontu o lua le sua fasao le o lona ainga le o lua tumaia wa o le no fotani i le ainga o lontu o lua Lasu fina ngalo I le vanga e fa matai
1: faftai le malu faftai yo la fo I fa fo ngo mai le tunu o mo fa msino mai ta I la usa no mai mo tala no atu mana ia ion tau pule wae langa tu langa I sao ia a faila wa o leche sao no mai te mata I foi le o laino futani I le aingo no no to ia le ala wa ave ia I le tato aingo ma malu o le tato aingo I le swapa sa I la ula mamata u le malu e o mea ia e te tau ona ta pena pena I le amatanga a o le I faa foi le lei fa sa fu atu mo fatino le sua fa le a fa ia ora e o ile a ingo lana no fu atani mo ia e tsta uno fu fu le le
0: ia
1: a wa sua fa sa ia o sua fa lo ia le e tau sia ai ia pe o fa tu tu mo ala mane le o to ia ile pu le a inga o mani di o mo fu ia tu langa a inga a o ia le ala tu le mai Faila se o toi fo ye twa I a faila le a fa swa fa ne I le I le to fine le ne la a umalo yo na nga ile yo ya ai no e talia ina e tato u pa lo tu yo e se le fa ina la fa ye yo
0: money
1: la tu ranga fo le le I tato la va tu mo le anga va sa mo a lu tama cha ina na no fo nga tani ya e alu e mu mata
0: pol polonga
1: polonga e ta wa pena e ta to wele le u fo ingo fie e alu e fai fe au mo tu langa u mo pena a fai la o le sa o le o le a inga le wa vi e le te tau la le malu I lo u vai vai ona ave I e le sa o ona to e alu le o o le winga nga se to e fo e tua I le amatanga sa te tau ana pale pale mo mua le tana noanga mo le tu langa le tofi le la vi e Avoi enfan a le foi mai nei.
0: Ele evacua.
1: Ele evacua le. Polalo na nau mai sua fa le sa o tatu ai. A fa ye ti le sa o te no foi nei. Ma la ye tu la nga mau ta ma tu la nga umba pena. E te sa o te no foi nei. Ai le au ana ma tu le ngole ona e aru le o fa ta sina. Ye sa o na ta u so so ya tu la fa fo mai le tu no.
0: Ma la ye ale ale winga la ho mta la ho le winga wa ma ta u lo ma fo fo. Le nga o le wa tupu. O la ye nei te mai tai o ave I e sua fasao ainga. A la e ye I lato no funga tangi. O la ye ainga lato tei tō lua. O la winga la lakwam talanga. A lako nge la e kala siya pe a fai fa alolong ia. Ele ainga olon tō lua. Ia ia pe a fai alu atu. A ele me leanga fwe lele la luaku le aku o malo. Fwe lele o tangata o la e o aku le kalingi malo le ainga. A la o lako si la fia o le tamai tai lea la o fai ele suafa sa o le ainga. A vai e kue esen me la e kami mai le suafa le tamai tai le wei sa o la tuk ainga. La vai e kua la e fai fe au mai o ma mi o mai ma kamaiki ma kengeki ma le ainga atoa. A le fai tali ngā malo o le, e sa fai le ainga I le la tau fu fang le fai a. Pei e lawinga, pei e le make sense, fai le ya tatou. E ka umai e ngā, e le o fa alolongia, ma ta umai e nare le yamana ia. A e fafetai pe a fai yamana ia e se ainga. Fai le lai fai lai no futane ai se tamaitai. Tua ia ia li ia. Wa e ma fai yanga fa ma malu a le li ia ia. Fai se fai yava, fai le papeo le fai yava o se si o tatou ai. Inga ora inga le a em faianga ye wa em fainga nga fai upu makala e tangata le a ona te mai tai a pe o vanga ye le ka ke e popole vanga le ye mo ta lo fai vo le ye I sao I sua fa sao ai a le la fa ta sina vo le wa pe o mesis fi ka ko a fai ala ngu fu kangi o ya le si si ka unga ka ua vo le va ne vo fa fonga la tunu ta ol polonga a e la o ye fai o manga e mu ma ka le afi fai fe au me uma ya e mo ya le po o le vo le po a ya ala o ko fa uma la inga ala ka mi jolo sta mai tai le ya wa le fai la ngi tu te a au le ngo fo ma le swa fa sa o le ai a Pero tu langa na volele e mala ye foi pe a tonu nga ta fa so volele a nga iluma ya boni si foi ona ita tu ai nga fu fu e fanya la ko so fa matai va pe a fi inta matai o line fo tani ni si ainga e lesi mo I makai foi e tu la fa le ma vai matai a ro se upu sa o ai nga e kaunti ki ko e pe nga sa ngo fo e ka nga pale pale a lunga va nga le I au lava ne I tupu mo se me fa pe tonu sai
1: foi le winga le o la tala le no fai atu e ta pena le leia I la amatanga a le le o en fai no fa pe ia e sa u nei te Ete no fo ile la fa e tu ya te o ni so fa ma wo lu ngol ta to ai. Ile ya nga no fa so fa o. Yo na e halu le o. Ya o ile ai ngo o lo to lu po lo no fo nga tang.
0: Ya.
1: Ya ai si ni ona lo fo inde. A o tu langa na le no fo to ta pe na mo mo va nga ya.
0: Ya.
1: A fa ya e fa e fa ba ye le ma fa.
0: O wala ve. O
1: fo nga le ai nga na to.
0: Si ska ka fa ma kai.
1: Si tanga tai ma fa o no fo to nu ile ai nga ma tau si ai. Ya
0: pesa o tofa popo. Ma no, pa tei, o te loa a tonu ya nga fo e fai ma fo e to e to ma na tu e malo ta tu no o e ni so fo fo e fai ni so fa ma tai vo le nga i sa mo ko ya so fa fo e to la fa le ma a o le so fa sa o le ainga e te tau a ona ki ki ko ko e. O wani
1: va me ma me le malo ai e fai fo fo le le ima mo ia tala noa. Le tangata me fo na lu no fo yo.
0: Ya.
1: No fwa I le tūranga mauta ma le tūranga le fa sino tonu I eri swafo le ainga. Teo si le ainga. Ala fela o fa pale ina I eri swafo sa o le ainga.
0: Malo. Ia onai motu ngā awhana le tata noanga fwa. Nei taimi le oto lima minute tale tu la sifurma le lua, ta sifurma le lua. Na fa fonga mai le tato boka lame pe ntui nātu. E le fionga ia afo le pe le mani. O lu pepe le tau manu I le malu tai au. Pea mai al tato pese le mai le fetu lima. To e lima minute le oto e fa minute tale tu la sifurma.

0: O le tato emi leo to e sifulu ma le valu minute o na tale le tu la tasi e le fafonga mai pere tato pukulame la leo le fae pi iwa valu tesi ma le tasi fa mo fa talo fatu ma mole ato lo fa anga mo utu uma la valo mafuta ma le taimi e mitua le fionga tau di iri ma le faltu e se peta fafonga mai Townsville fafutai tele mo langolango mai tato pukulame ma sifene ta mama tina matutua Mufai fuan fafonga mal tato pukulame fafutai tele lava mo lo tu langolango ya la le fafu wino to restala Ya fai fo ngali fa fo la riskala ya lo fa fo ya ma ua ya la mere wala o mel tato le jo e be wala mo fo sesio ma ua lo ko mari la ya ko riskala ah fo of tele lo masalo a tonu la so fu mo temine ni si fu en amata mai la to ai nga mai fa le la fa iringa kalangoa Ah, yeah. So you could conga vow on for him. I'm a time not denying. Don't know, so if formal terminating is he? Yeah, boy, when is you to tell you that to marry you? Yeah, I owe me umalenka calango, yeah, it is a mess, see? You are the law, mess has two puis, so if one, yes, so yeah. Unless if I'm going to follow along, tell her, tell her, fate, will they say, sister might type will they, I never found her to do in my tongue. Les old faco sanga, say only for me faco sanga, so if we can make a calco, we can make a cakeica for Elisi came here. Or in a yard for Lele, I never found her to know all lau of fatty nale, let her my tie a life of my enemy and cupu. Yeah. A cow sat up or island, Yang fasufiel, emang kau lah kau ngah, fui ngah meh, kau woi loi, fui ah, fui lele, lele semelele, ah. Arnye ya vinyal fakosanga, ya esa awal fakosanga, ah.
1: Esa tato tuli tulunga le malui, itu langai esa lele oi, awai fai fui oli ol fale mai. Ya esa tele ay nu itu ay lal fanga ya ilatu ni, misalnya iloma. Tua mato la te faia le faiva leo le fatosanga baiane le fafunga mai le tunu tunanga le na awai e isi wa tafalongo ia e fainga taloa ona fui lelele ia ona fapeolole lomto e ele me le tupu e sao le lei e ele me le tupu o fainta ai ona ola le teine e tunanga voi lele e fapena ia Ya lebih tahu mahu apa itu itu singa ya, ya siang salah boleh faham fiu. Aye silvia le malu esle istilah condong atau tua am matu awa. Esa oyo olatu ah, wa aneh tau. Ya na umana tau. Ya faham fiu lo na olah mai le, cuma tak boleh pio no le weta ori tu langa le leta un alonga lo te au meno fai tauri
0: ya pio mena ta te fa longo vole le ye ni fa kosanga vole le be ale ka ua ale total sao ale maliwe e maliul pepe
1: ya
0: o mena e lua ya avantua foi pe no fai tu langa ye isi me o lai kan foi vole le tama cha ina na foi le tanga tanga mai tanga ai sa wa fa kosanga fa sufi fa kosanga ngai wale ngai ke wale pisa tele le tama chai ai o le fa ka fa kosanga vai ka wa ngai musu musu mai cha i le fa kosanga le ia ina im fa yo no i lo ai ia ola ia oe ma ola mal pepe ia e monia ia na nga uma nga ka ul fa kosanga Ya, fango fielo. Ya vai tu le wa mapu ku fu sistema ta ya bolal tu langa ya.
1: Ya ana me ye ai.
0: Ya, listen na
1: man. Mo la le ngo fa ku wa ye le fa ka wa en ai fa no ngo.
0: Yo. Man tu la langa o tasi na va en le fo ye ye o putu ala tu no. Yo, o putu ala tu no e le ka so ai be a fa le wa mai tanga. E tama ta e le ka ma wa e fe e me o tama ta e mai tanga. E le ka nga e ka sa mia pe ka nga nga. En fa na tau sami ai en fa nga ka nga nga fu nga le se me fo le po se so ta nga po se fe po se pua po se la la va se ko nga me ai vole le tango ai nga nga le tenga le mai tanga e le tau ona tu po le mena wa afa nga u mala ka mai ki ai kupu me se me pe nga pe va ku pe va se fa fonga la tu no po ole ulu ya pe va ku pe la fulfulu mo le tino po la se me tanga le tino a ia kasi alfa kala alfa kosanga nga ai se le fe o e mai tanga nga e ko ia ai foile la ai la fai de lela come ai alu alu ai nga nga foile le a la ke alu ke le ke lo mga lo se sil mele ke ai a va ne fa fa nga la tino ia pos me pena a ia ai le mfa se e ka umar fa ko sanga o mele lu nga nga fo mai le fa spoa le ke a le nga nga nga a ele se me fa nga nga fa ile ko me ko sanga
1: mele ngo fa lo le nga fa ka o
0: yo o fe nga fe yo e nga fe wa la nga e ia si na yo ma to fu si ma to ai nga fo i sambo a e ko po me nga wa e le va nga na ma to ai nga le e ka o ele la wi nga ka ma ko ai nga la u fe a yo on va nga la be na le ma o mai fam talanga o me tu fa pena a
1: ola ka ola mai ko me pa ia ka lo
0: ya langa fu o tatal do me monia a men tu tupu ia wa mena te lo e ke mini po ko e kupu nga me a ke lo a ia o kala la al to ina mo lo ma tu e le sa la pu me nga mu
1: ai no ngo ko ye ngi me fa ko sanga ngo ku
0: ola ya o ke ola ya ya ola ya ya a wa ma se fo la nei nu tu a fu ie te mi o ma mo mo fa le mai a ya e sulu nga nga ka ka fu ie nga tama tai pe fa wo
1: a fi fi se fo ngo ka o mo ke ngi a pa pe mo ke mai ka la ngo la o li ie
0: o tu langa nai fo le ki ki lo fo le me sa tu pu ta tu nu a wa o ke fa ku la ka la a fo te le ma ta wa tu o mato uma le mato fanau o kere lo pe ko fie ni sing fa ngol fal mai
1: mali
0: tos furu lua mato
1: ia
0: el masanga alotina e lua masanga alotina e kasin masanga fa ngol fal mai ale si masanga fa na tu al fa tosanga ko o e o to tele lo mato un fa na uma fa tosanga lo mato al mato ai fa tosanga ai lei mas em bem na falei tudo tu sai uma fa na ul fa tu sanga leva ne fa fong la tinu ia fa qua mai lolo le sa lolo fo mai ia tu sai aqui uma ia mato o que le mala ta wa tu le ai wa ungo wo la fo fa ko sanga le va pengo fa ngos fa mai ia ale ai e te lo to tele ni sino ta tu tu no vole le lai ko ma fo pula nga me ia por pe fa fenga nga fa nga fa ko sanga nga me ono fa mo ni nga sa mo ene ta tu tina ma tu man ko ke mi nga al makiva le ni fo mai le ni ku pe va e fo mai ai o song song nga la va mal tam fo ene tina ma tu le sa la tu fo ene va nga sa ho la to te le ta tu o ke lo ko ke le vo la u e fa i pule ma nga sa mo al ke mi e le lo pe nga fa nga fa ko sanga lo nga fa nga so le mai e manisi fu ta ma ma tina ma tu lo il termine lo fonga mai ma so i full termine
1: ya aftai ka in mesirina wo lo kuale nga e so i fuo mai fa kosang
0: io
1: ya o fo ia wo la fo fa kosang mulmulian ne na wa matua fo ile langa ma ya sama ko wo mo lo king afa singol ma ko fongo ile pe ang fa nga wai fa nga la vai la lo ko nga koko il me sa ya ile ma ko fongo nga u ya nga nga fa nga wai vai nge fa forma ile tuno
0: na la kango e molo pukenga
1: ya lo winga lo pukenga fleka la ya kom fleka ya
0: ya o tulanga na olmeta u fo ile le no lo ka ku kango no tala sa fa ita wina na nei e sel matango fi fa fa fo i ate la to sa tu si na tala fa ma natu mai men tu puzio ile so fo nga o tato e le fa pe ngi kala le anga fo ile o tala e fa ma natu mai e me sa ku kupu ya tato na fo fo ite mi ole so fo nga ya o tulanga na ole o to e se fulu minute tale tu la e tasi tal tasi mai fo ile to pokala mi le so